0: Kivo Crema. Lokacin jin daɗi, sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shayi.
0: Kivo Kivo.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan Close Up 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

0: Ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan nan bar musu dunkulan Mr. Chef, sai na ji miyan kuka ta fara turanci. Har ma an ta Amina sarauniyar iyayi ta ce, "A zuba min a kwano in tafi da ita gida."
1: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada.

0: Miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Mata da maza, muna nan cikin karin lokaci kuma Musa nana yana jira ordansa a cikin hakuri.
5: Yana bukatar sabon TV, injin wanki, keken jajiri, kayan gyaran jiki da takalman wasan kwallo.
4: Dakata, menene wannan? Tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu. Dukan wani bugu, an ga mai sauki, an kawo masa. Kuma sun ci kwallo!
6: Wannan farin ciki ne ta iso.
7: Fusiyar

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary
1: Mix. A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan Close Up 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500

0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare Kivo Kivo.
2: Osuba si dike laye lo si dike laye lo. Sandi adi la won ma tun se si dike laye lo. Omo mata lopo ko mara lawin o pada ti dopin. Santagbara ka son yoku leta si dike laye lo. Santagbara ka son yoku leta si dike laye lo. Ko to ba dira to ba je electrical appliances, computer ati computer accessories, won ta automobiles, o si ko non ta lo ba si dike e. Wa ara lodo won, a ma fun lo oje je. O so si ni fonise osu. Ose ose, foloja ose. E le san losu meji, osu merin. Osu mefa, osu mejo, abodu konto je osu meji la. Te ba ti wa son de daji, 50%. Wa gboja yin fun yin o ma so ku die die. Ko si owo ele lori e o, zero interest ni. Won fowo kan se lori. E le download app yi lori App Store.

0: Malam Bala,
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki, ababen hawa kamar su babur, keken napep, talabijin da injin wanki, da ka dade kana da muradi, har ma ka canja wa lantana wayar hannu, da ta dade tana roƙonka. Hanyar sauke manhajar Sidikiya, ka fara biyan kuɗi kadan kadan, da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso, za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa, ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa. Sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali. Tuntuɓi Sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano, ba a number waya 07.

ojumo re ojumo ayo ojumo dunun lo tun mo mi ni kuto owuro toni ire wa mi re mi orohun meji fa ba mi oke to ju ope lo oba to de mi ateyin ololufe kan ni si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe emi o fi yowon o mo fi ndupe lo oba deda seda ni toreru to ba mo nuro ni o mo pe du idire ti mo fi ndupe temi lohunro yi ibe oni royin lo tun ru gbegbede se ti gbo yin latori koni 95 o le ko dondo wa zobia fm loni ti nse ojo isegun ninu osu ninu ojo 24 ninu osu 5 odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedise ma sagbole loni tohun baliki zirewa miri lawa ni o ma karoyan fun yin eje amurin ajopon lowuro yi latori ijoba apapo orile ede wa nibi ti won ti kede ola ojo ru ati ojo bo gege bi ojo isimi lenu ise fun ti popo sise odun ileya to wole de were yi be ni won ti da awon eso ile tabo biba sita lati pese abo kakiri korokan orile ede yi fun odun ileya na bakan na lori odun ileya to wole yi gomina pinle kanu abba kabir yusuf ti buwo lowo ti o to 20,000 fun awon osise ijoba to wa kakiri korokondu ipinle yi lati le fi sodun ileya lori oro odun ileya to wole bakan na ijoba ipinle eko ti be si ni se ikilo fun awon ti won tan eran odun lati mata eran leba okopona tabi lori awon marose ni ipinle ohun ewe ile ise awon eso asobode ile wa ti kepe awon ile ise egbun safefe lati fowo sowo po pelu won lati le mu eto abogbe pon si na awon enu bode ile wa ati lati mu lo si waju ba orile ede wa bakan na lori ikolu to waye ni ipinle oyo eye egbo oselu pdp ti won se ti won se atileyin fun se yi makinde ati egbe awon agbejoro ni orilede yi ti kepe ijoba apapo orilede lati wa atunse si eka eto abo orilede yi ni kia kia ewe gomina pinle kwara abdurrahman abdurrazak ti se ipade pelu oga agba awon ologun waheed shaibu lori bi eto abo seun meesi ni awon apa kan ni ipinle kwara lori eto abo bakan na ijoba ipinle ekiti atawon ileise eso eleto abo ti mu dawon eniyan ipinle ohun loju papa julo awon obi oluko akeko atawon ilewe to wa kakiri korokondo ipinle ohun won ni ko si ewu legberun okan kawon eyan fokan bale.

A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai iya girban sa cikin wannan garabasan Close Up 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

0: Ya FM.
1: News type Dolly Chu on Wansopia FM.
2: Akụkọ ụwa nke na-abịarụnụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
3: Dịka o siri were ndị be anyị, e ji nwayọọ mee ka anyị mata na gọvanọ obodo Kano bụ Yusuf ndị be anyị ekwetego ụgwọ ọnwa ndị niile bụ ndị ọrụ oyibo nọ n'ime ogbe 44 dị n'ime obodo Kano. A ga-amakwasị ya ₦20,000 ka ha wee jelachaa pịọm n'emume Sala anọ n'enu ya. Dịka o siri wee dị ugbu a, a naghị erugharị ka a mara ebe asụrasụ ga-atọgba akodo, maka na ọ taa ka a ga-ama. Ọ bụrụ na Goodluck Jonathan ga-apụta isozi ọkwa onye isi ala, anyị ga-ama. Ọ bụrụ na ọ gaghị apụta, otu taata anụọ. Dịka o siri wee dị, eji nwayọ wee mee ka anyị mata na ndị obodo Bauchi ekwetego ka e bunie ụgwọ ọnwa ndị eze na ndị gịnị ndị eze nọ n'ime obodo anwa bunie ya, maka na inepụ anya ụmụ afọ anụ nakwa gịnị ụmụ yoriyori ya na-adị n'ime afọ anụ a na-eji esi ofe ka ha nwee ike na-egote ya, ụbụrụ ha ewee nwee ike chịkọọ ọnụ ebe a ga na-atụ atụmatụ obodo. Taata ọkwa abalị 26 n'ọnwa nke 5 n'afọ 2026, ma bụrụ nke e mere ka anyị mata na Tuzdee afịa gịnị afịa afọ. Igbo na-ekwu n'okwu mgbe niile na-asị ọkụ onye ya akọkwa na onye ga-enye onye, maka na mmadụ ka eji aka n'enu ụwa a anyị nọ n'ime ya. Ọ na-abụ n'enibe ụzọ n'ibe ehi, onye egete ga-ejeburu gịnị bụla ehi na-amaghị na gịnị ụzọ bụ ya bụ nke kachacha mma. Makara ndị Igbo na-ekwu n'okwu na-asị na ezi afa ndị be anyị ọkakwa ego, o nweghị ihe erichara taa rigbuo agụụ. Ọkọkọ nkụtụtụ ọbụ okwuru ọra ndị Igbo rịbanwe ọsọ, jide ododo nyekwe m ntị gị ka nye gị akụkọ ka o nwee n'ike bakwa gị n'ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ. Ijizi nwayọọ wee wanite manite nyebe akụkọ ụwa n'uju ya ndị be anyị, ewu ọkwa onye ọ tara jie ikwue nnukwu ana, onye ọbụla ọ tara mbọkọ jie ọkwa ya bụ diji nke ọ maara wee ruo echi. Welu be gị wee marụ be m, ọkwa okwu Igbo kwuru na gboo gboo gboo. Dịka o siri wee dị, ọ dị mma obodo m na-echu m ụla, ọ bụrụgodị na m ga-ele ọbanta ime ukwu m, ya bụrụ na obodo m ga na-achị ọchị, aga m eme ya n'ezie na-eleghị anya n'azụ. Kedụ onye na-ekwe nkwa, kedụ ebe ọ na-ewega okwu ya? Gọvanọ obodo Kano bụ Abba Kabir Yusuf ndị be anyị ekwenyego ka eji nnọọ nwayọọ emesala nke anyị nọ n'ime ya, si kwado ya nke ọma ka a rabụ ndị ọrụ oyibo niile nọ n'ime ya bụ obodo Kano n'ime ogbe 44 dị n'ime ya, si gbaa mbọ fuo ₦20,000 bụ 20,000 ka a ga-agba mbọ tụkwasị n'enu one ha na-eri na mbuo, ka e wee ji nnọọ nwayọọ wee mee gịnị, wee fụ na nyabụ emume ga-aga nke ọma. Okwu a na-ekwu bụ nke a na-ekwu ekwu ka a na-eme eme, ụgwọ ọnwa nke a ga-akwuo si tụkwasị ya n'enu ya ka ha were wee racha pịọm. Dịka o siri wee dị, o ji nne ọnwa ya na-ekwu ma na-ekwusi ike na ihe a ya na-ekwu abụghị okwu tọọ ụtọ m ya bụ na nne, si gbaa mbọ ozugbo ozugbo, bido na level 1 wee ruo na level 14 ka a ga-agba mbọ fụ na okwu a ya kwuru ga-adị otu a siri wee kwuo ya. Nke a bụ iji agba mbọ fụ na nyaba atụmatụ ndị ọchịchị nke na ugbu a na-agba mbọ iburu ibu arọ bụ nke dịrị mụ na gị ga-abụ nke ga-adị mfe n'ebe ndị ọrụ oyibo nọ, ọ kachasị iji afụ na gịnị ọnọdụ anụnwa ihe isi ike chere obodo anyị bụ Kano aka mgba ga-abụ nke a ga-eji nwayọ zie ha ibu alọ, maka na ite ofe onye ọbụla bụ onye ugwu ga-asụ pụrụkọtọ pụrụkọtọ n'ọnwa a anyị nọ n'ime ya, ka e wee nwee ike gbaa anya bụ emume a otu o siri kwesị ekwesị. Igbo ọkwa akwụrụ n'okwu mgbe gboo gboo na-asị o na ọ na-aba afọ ife ka ubi ndị be anyị eji nwayọ legori nya bụ ọba, ndị bụ na ndị egede merie ọ gaghị eruo na nke anyị kwụsị mbanụ onye na-ekwu okwu ahụ. Ka ọ dị ugbu a ndị be anyị, ndị ọchịchị obodo etiti emego ka mụ na gị mata echi niile bụ Wednesday nakwa nwanne bụ Thursday abụrụgo nke eji nnọọ nwayọ mee ka anyị mata nke a na-ekwu gịnị, o nweghị onye ga-eje ọlụ, ọ ga-abụ ụbọchị ezumike ka e wee fụ na nyabụ emume a emume sala nke afọ a ga-agba anya gbatị ya nke ọma. ihe anụ nwa bụ okwu onye okwu ime ụlọ dị n'aka bụ onye a na-akpọtụ ndị ojo ji nnọọ nwayọ wee wepụta nya bụ okwu ụnyaanwa mgbe ndị nta akụ na-agbụ ya nta ajụjụ ọnụ ebe anwa ka ọ nọrọ wee kwuo na-asị o na ka ha rabụ igwe ndị niile bụ ndị Muslim nọ n'ime obodo Naijiria gbaa gburugburu bụ ọnọdụ a ka ewepụtara ka e wee nwee ike fụ na ihe niile ga-aga nke ọma na mpịachite ogwe ka o ji nwaanyị wee na-ekwu na-asị ka ndị niile bụ ndị Muslim chetakwa ọnọdụ abụ emume a eji n'aka ugbu a bụ oge mmadụ wepụtara oge eji achụ aja chọọ iru Chineke bụrụ ndị ga na-erubere Chineke isi weregwe mmụọ nke a na-akpọ mmụọ mpako tụfuo ya atụfuo werezie mmụọ ume a na yiri dịka uwe ka ihe niile wee bụrụ otu esiri wee kwuo nye ka ọ ga-esi were na-aga. Ọkwa ịma na ihe fọdụrụ otu ndị be anyị ọ gwụkwara agwụ ihe jizi ọgụ di na nwunye ugbu a bụ dioche isi n'enu nkwụ wee rituwe tata ka a ga-eji nwayọ wee mara ebe asụrasụ ga-atọgbogere nyaba aka odo kedu okwu anyị na-anụ ụnụ ikpe dị enu ndebe anyị bụ nke dị na Abuja bụ tata 2/26 nke ọnwa Mee ka ewepụtara a ga-eji eme gịnị tinye ọnụ na nyaba ikpe anwa bụ nke ewepụtara kemgbe bụ nke na-ayọdo dodo ka a gba mbọ fụ nyaba onye chiri obodo anyị na mgbe gara aga bụ onye na-agba Goodluck Ebele Jonathan ga-abụ onye a ga-esepụ ọnụ n'ala na-ekweghị na ka ọ ghara iso chacha isonye n'ịgbanye bụ ọsọ ịzọ ọkwa onye isi ala bụ nke na-abịa n'ike n'ike n'afọ na-abịa abịa. Onye ọkaiwu ji nyaba ihe bụ onye a na-akpọ Peter Lufu bụ onye ji nnọọ nwayọ ndebe anyị wee kwuo wee nebụla onye nke ga-eji nwayọ wee nye nyaba iwu tata ebe asụrasụ ga-atọgba aka odo ọ bụrụ na o kwuo na ọ ga-eso bụ ya bụ Ebele Jonathan ịzọ nyaba ọkwa usoro ọ sịkwarụ na ọ gaghị eso ndị be anyị ọkwa oyibo ka mmadụ dịka o siri wee dị eji nwayọ na-eme ka anyị mata mụ onwe gị na gị onwe gị makwara nke ọma maka na ya bụ Ebele Gullo Jonathan anọgo ugboro abụọ n'ọkwa dịka o siri wee dị bụ nke ọ nọchara wee rituo n'afọ 2015 dịka o siri wee dị ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ bụ okwu mụ na gị ji n'aka gbogbo ndị otu nke PDP anwa bụ ndị nke nọ n'okpuru ọchịchị nke Kabiru Turakai ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị wee na-ekwu ma na-ekwusi ike ya bụ ndị otu Turakai bụ ndị na-ekwu ma na-ekwusi o na dịka o siri dị si were gere ya bụ okwu ọchịrị mgbe ọchara abụọ tụnyegoro n'azụ ma nye ohere ka ya bụ nwa amadi ji nwayọ wee pụta maka na onye wuye mụrụ ebuo ga-achịkọrọ ọnụ rie ya chara ibie ka anyị na-ekwuo ị were go nke gị sepụ aka ka m were nke mụ okwu ekwuchara ma ṅụọ iyi ihe a bụ okwu onye nke gbara ya bụ agwọ bụ onye na-akpọ John Mary ji n'aka John Mary jide obi bụ onye ji nnọọ nwayọ na-ekwu ma na-ekwusi ike na akwụkwọ nke ọ gbara bụ nke ọ na-ayị unu ikpe dododo nya bụ Goodluck Jonathan si ekwekwena ya gbudobe nso na nya bụ ọchịchị ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa maka na o were go nke ya ọ ga-enye efe ka o rutukwa ndị ọzọ ndị ọghọkọghọ ndị siwa siwa ndị asịrị gbaka ute were gịnị na ọnụ unu tinye na akpa azụ o kedu ka unu siri wee nechaa ụgbana nkata unu na-akpa bụrụ ka unu ga-esi eteghe unyi na-arụ Chineke agaghị ekwe ihe a bụ okwu ya bụ onye enyemaka Peter Obi n'ebe mgbasa okwu dị bụ onye nke ji wee na-ekwu ma na-ekwusi ike gbasara ebubo ndị ndọrọndọrọ nke ọ na-akpọghị aha ha bụ ndị ji obi ọjọọ mmegide na ekpọmasị wee zote ma sochie nya bụ Peter Obi iwere aha ọjọọ wee yikwasị ya ka ndị ugwu wee kpọọ ya asị bụ okwu o ji nnọọ nwayọ ewele afọ ọjọọ na-achọ ka ndị ugwu kpọọ ya asị ka a ghara ibinyere ya aka n'afọ na-abịa abịa ya bụ ọnụ na-ekwuru Peter Obi n'ihe gbasara okwu na-agara ikube onye a na-akpọ Ibrahim Umaru bụ onye ji nnọọ nwayọ wee were ya bụ asịrị nakwa ebubo a na-ebokwasa Peter Obi tụta enye aka na-ekwu na-asị na ọ bụ ezigbote asị bụ okwu nke na-ekwu ọnwụ eji wee bụrụ na mgbe Peter Obi nọ n'ọkwa dịka gọvanọ nke obodo Anambra o jiri wee kwuo sị ihe niile bụ ndị ugwu nọ n'ime obodo a n'Igbo na ọkachasị n'ime obodo Anambra chiri ngwongwo ha wee pụọ ọ kọwara ya bụ okwu dịka okwu tọọ ụtọ m ya bụ na nne bụ ezigbote asị na-enweghị ụmụnna nke o ji enwe ụmụnne chacha ọ na-ekwu ma na-ekwusi ike na dịka o siri dị o mgbe ọ na-ekwu okwu ka ọ sịrị Peter Obi mgbe ọ nọ n'ọkwa ọ naghị eme nwanne onye a bụ onye nke m otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a iye pito obi no n'imie mgbe ọ nọ n'ọkwa bụ gịnị ọ baara nwoke nya baara nwaanyị n'agbanyeghị obodo isi iye ọ nọ n'imie bụ gịnị ezigbote ihe ka ọ na-ehinyere aja n'ukwu ma kpọọ ihe ọjọọ n'ihe ka o jiri na-ekwu na-asị onye ọbụla na-ebodo pito obi ebubo o jiri chụọ ndị ugwu bụ onye na-atụ ezigbote asị ekwesịrị ijide ọnụ ya pịa ya ụtarị n'ọnụ ahụ o ji akụnya bụ asịrị nwatakịrị ọbụla jụrụ na nne ya agaghị ezu ike otu mkpụrụ ezumike agaghị adịrị nwatakịrị dị otu a cha cha cha ọkwa igbo na-ekwu n'okwu mgbe niile na-asị na ọkụkọ nọ na ngige ga na-agba egwu ngige ọ nọ n'enu ya ga na-agbakwazi otu egwu nuo kedugbo ebe ọkụkọ nọ na ngige si agba egwu ngige ji agba ihe a bụ okwu ndị uwe ojii nke obodo Anambra ji n'aka na-eme ka mụna gị mata na ka ọ dị ugbu a opekata mpe mmadụ ọnụọgụgụ ya dị 17 bụ ndị otu nzuzo abụrụgo ndị nke eji nwanyị wee nwụọ kịchịkọm kịchịkọm kịchịkọm n'ime obodo Ọka ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ onye na-akpọ Tochukwu Ikenga bụ onye mere ka okwu apụta ife tọgbọrịa ndị nta akụkọ mgbe a na-agbụ ya nta ajụjụ ọnụ ụbọchị ụka ọ gara n'iru na-ekwu ma na-ekwusi ike na ndị anụnwa eji eji ugbu a bụ gịnị bụ ndị eji nnọọ nwanyị wee wakpo n'ụzọ site na asịrị a kụrụ ndị uwe ojii bụ nke mịtara mkpụrụ ọma ndị anụnwa bụ ndị nke ejidere ejide ugbu a bụ ndị a na-eme ka anyị mata ha dum bụgbado ụmụ nwoke n'otu n'otu ihe a bụ na ọwara ha bụ ebe ha ji nnọọ nwanyị wee nọrọ wee na-arụ ọrụ ọjọọ dị iche iche imegide mmadụ nkịtị bụ ndị Chineke tere mmanụ nakwa ndị nọ n'ime ya bụ obodo Anambra mana ndị ọjọọ na-aga Chineke a na-abọghị ike n'otu n'otu ngwongwo na nyonyo e nwetara n'aka ndị a ndebe anyị o bụ nke a kpọrọ gịnị nya bụ agịghị ike na-aba n'anya nakwa okpu nnabenyi gịnị ka eji okpu nnabenyi eme ịjụzie ma jụọ m onye njụkwa na onye ga-akara m naanị ihe m chọrọ ka ị mata bụ na-ejidego ndị a nakwa ngwongwo dị iche iche e nwetara n'aka ha dịka o siri wee dị ndebe anyị o sie n'obi wee pụta ọ bụghị mmanya ka a manyere ya cherekwa ka m kwuo onye ọfụma o nweghị mgbe o ji wee bụrụ mmegide dịka ndị mmadụ si ekwu kedu ndị na-agụ agụgụ a kedu ebe okwu a na-ejekwa eje agụgụ anyị na-anụ bụ na onye isi oche otu APC gbaa gburugburu ndebe anyị akọwago ya bụ gịnị gọvanọ Fubara nke obodo Rivers dịka o siri wee mee gịnị wezuga onwe ya n'ịzọ ọkwa gọvanọ n'afọ otu APC ọ na-ekwu na ihe a bụ okwu o ji nwayọ wee kwetara onwe ya ọ na-ekwu ma na-ekwusi ike na ihe anụnwa bụ gịnị usoro ndị otu ha ji nnọọ nwayọ wee wepụta ka e jiri wee mee ihe o nweghị mgbe o ji wee bụrụ mmanye maọbụ mmegide ọ gara n'iru uwe mgbe e ji nwanyị wee na-agbụ ya nta ajụjụ ọnụ n'onyonyo ụnyaanwa gịnị ka o nwee ikwu maka na a na-anụ hụ gbasara otu Fubara siri wee pụọ n'ịzọnya bụ ọkwa ebe a ka ọ nọrọ sio nye na-agwa unu nke bụ eziokwu ọkwa ịfụ Fubara ihe a bụ ebumnobi ka o siri wee kpebie n'uche nke ya ngwa ngwa eji wee gwa wee mechaa ya nyocha ka o ji nwayọ wee sị na ihe onwe ya agaghị eso n'ịzọ ọkwa gọvanọ obodo ahụ n'ihi na o merie na mmasị nke onwe ya na-ebughị mmanye ọ gara n'iru chịla aja na lachaa ma ṅụọ ya isi ihe ndị mmadụ na-ekwu o ji wee bụrụ na onye so nwike bụ ihe mere ya bụ Fubara o nweghị mgbe o ji bụrụ nwike ihe abụghị eziokwu nye som enweghị mgbe o ji wee bụrụ ya bụ gịnị ihe kpara nkata kpatara o jiri wee pụtụọ na-esoghị wee zọ ya bụ ọkwa gọvanọ n'afọ otu APC n'ime ya bụ obodo Rivers na mpịachite okwu ndebe anyị aka ọbụla gburu mmadụ ndebe anyị otu mkpụrụ ezumike adịghị eri anyị ga-atụpụ ana mafụ ndị mmụọ ihe a bụ okwu ndị uwe ojii ji n'aka na-eme ka anyị mata na a malitego ịmụ imi na ana gbasara gịnị ya bụ onye nke aka na ụkwụ ya dị na gịnị ogbugbu ahụ e gburu osote gọvanọ nke obodo ahụ bụ onye na-akpọ gịnị ka faro onye dauda abdullahi bụ onye nke eji nnọọ nwanyị wee were mma sogbunyụọ anya na biya nke a bụ na biya dị na mina a na-akọwa na ọgwa ebe ya na nwunye nke ọ nụtara ọfụ nakwa ụmụ ya nọ na-egbori ndụ n'ime ndeli n'elekere abụọ ka ndị omekome wakporie gbunyụọ ya anya ma ugbu a akara amụ imi n'ala dodo oge na-agwụ ka ọgwụnarị m ka m sepụ ọnụ n'ọnụ etu a ka okwuru ọra ndị igbo dịba nwaosu ji siri wee na-abịa na njedebe na-asị echezana na taa bụ tuzde mgbe anyị ji eme okene site n'ike nke obinigwe ọ bụrụ na elekere anọ kụọ ebunu ga-afụ ndị kpụ atụrụ nwanne m bụ nwaafọ igbo fụ nwanne gị n'anya nke ga-abalị ya kpapụta ya ka o sie agbazina nwanne gị mgba o nwere ebe e ji mgba okpuru were aga
0: anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a nnukwu mmọnwụ batara ebe a, ndị CDK batara ebe a, wee na-ajụ oge a kọwasịrị m ihe niile, wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị ana marọkwa m. Ọ bụrụkwa ndị banyị ka nkọwara unu, a sịkwa na ọ bụrọ naa, ọ bụrọzi kpatasị ego niile, ihe chọziri gị n'obi, ị chọrọ ego, iwunyazi ego ahụ na-ebezi akwa, a sị na ọ bụrọzi etu ahụ. Nwanne nwanyị, how far now?

0: News Time Don Richo on Wassopia FM.
1: Osanpon kari kari igbona feli feli o iroyin kaakiri le wa ati loke okun
2: ile ejo ti dajo wipe Jonathan le dije dupo ninu dibo odun 2027 gele bi egbo selu ADC se ti ni ki egbo selu APC te oruko awon omo egbe million 11 la won jade gege bi royin ti won so orilede US ti tun se ikolu si orilede awon si orilede Iran pelu oko oju omi won akudere asiko yeyin eyan wa iroyin kaakiri le wa ti loke okun lo tun de se ti igboyin lati ile ise aladun wa Zobia FM loni ti nse ojo isegun ojo 26 ninu osu karun odun 2024 balikis irewa miri lawa ni o ma karoyin on fun yin iroyin wa tosan toni gbera so lati ori are orilede itana Goodluck Jonathan nibi ti ile ejo giga to kale silu Abuja ti dajo ipe Jonathan ni anfani lati dije dupo are lodun 2027 ninu idajo ti adajo Peter Lifu se loni ode yi oni Jonathan le kopa ninu dibe ohun be lo pase ki jide obi san 20 million naira fun Jonathan gege bi owo toran bakan na ni o ni ki olupejo san million kan naira gege bi owo toran fun agbejoro agbo orilede yi adajo Lifu ni jide obi ko ni ase labi ofin lati pejo na nitori ko padanu ohun kohun pelu ipinu Jonathan lati dije dupo bakan na ni ajo Councils of Muslim Community CMC nipinle Kano ti kede bi iran odun ileya odun yi o se lo iran odun ileya ti yo waye ni ojoru ojo 27 osu ta wa yi yo waye ni Kano Polo Grounds to wa ni opopona Independent Road Yendusa ni Bompai ninu atejade ti alaga ajo CMC Alhaji Abdul Ghaffar Akintayo Balogun buwolu won ni ki awon eniyan tete de nitori dede ago 9 owuro ni won yo gbe irun duro Imam Sheikh Muhammad Mudassir Ishola ni won yo kirun fun awon eniyan be ni won yo fi onje mi bo won lori ife isokan ati alafia ni ibamu pelu bi odun ileya se fi ko wa gbogbo elesin musulumi ni won sin reti ni bi irun idomu lakotan Alhaji Abdul Ghaffar Akintayo Balogun ki gbogbo elesin musulumi ku popo sise odun ileya be lo ro awon eniyan lati se odun pelu ife igba fun are ni suru ati idupe gege bi odun ileya se fi ko wa iyun ninu esin Islam ewe Minister Ilu Abuja Enson Wike ti so di mimo ipe ko jo ohun loju bi gomina pinle Rivers Siminalaye Fubara se yopa yose ninu dibo abele fun ipo gomina ti egbe oselu APC Wike ni ko ye ki Fubara gba ticket lati dide dupo rara tele nitori adehun to se ki won to da pada sori ipo ni wipe ko ni dije dupo lekeji lanu ode ni Wike so iroyin ohun di mimo lasiko to se abewo si akanse ise kan nilu Abuja Okuola ki idibo abele si ipo gomina waye ni Fubara Simedo lori idije ohun oni ilosiwaju ipinle Rivers lo se pataki julo ewe egbe oselu African Democratic Congress ADC ti ko iroyin eleyi ti egbe oselu All Progressive Congress APC so nipa wipe won ni omo egbe million 11 ati ye idibo ti won reti fun are Bola Ahmed Tinubu iyun ninu idibo odun 2027 to nbo lona egbe alatako na tun tenumo wipe egbe oselu ADC nikan soso lo se idibo abele fun yiyan idu oludije dupo are ni ona ti ko ni bakan bokan ninu alaga igimo to nri si idibo abele fun ipo are ninu egbe oselu ADC Oloye Ikechi Emenike ni egbe oselu na tele ilana to gbe peregede fun ijoba warawa oni ki egbe oselu APC se afihun oruko awon omo egbe won million 11 gege bi iroyin ti won so bakan na ni ijoba ipinle Boronu ti ko ilewe giga grammar government day school to wa ni Musa ni ijoba ibile Askira Uba nipinle ohun kuro nibe bayi leyin ti awon omo agbebon ji onka awon akeko meji le ni 40 gbe sa lo ninu atejade ti agbenuso gomina Dauda Iliya Fisita lo ti so di mimo wipe commissioner to nri si eto eko nipinle ohun Lawan Wakilbe loke de igbesi ohun lanu de yi igbesi ma wa eleyin ti gomina Babanga Nazulum se abewo si awon ti ikolu ohun kan ni ojo kokandilogun osu ta wa yi o si ni ki awon olugbe ipinle ohun fokan bale awon yo gba awon akeko na pada lakata awon ajinigbe bakan na ni ile ise olopa ipinle Ondo ti fagile iroyin kan ton ja iroyin iroyin lori ayelujara nibi ti afa kan tin se kilo wipe ikolu nla yo wa ina awon apa kan nipinle Ondo ninu atejade ti agbenuso ile ise olopa ipinle Ondo Abayomi Jimo fi lede lo ti so di miwon wipe iroyin eleje ni iroyin ohun o ni ko fi ese mule bakan na lo so di miwon wipe iwadi tin lo lowo lori iroyin na bakan na ni ile ejo Okotemi Olorun to kale si ilu Akure nipinle Ondo ti ko fun gomina ipinle Osun Ademola Adeleke lati yo ba Akirun tilu Ikirun oba Olalekan Akadiri kuro lori ipo ijoba ipinle Osun lo kede ipe apere Akirun ti ilu Ikirun ti sofo won ni ki awon ti oro kan duro di idajo ile ejo Okotemi Olorun ninu atejade ti commissioner fun royin Kolapo Alimi fi sita o ni iwe alabala mefa ni gomina ipinle Osun ko ranse si igbimo to nse iwadi lori ejo na ni osu kokanla odun 2022 to gori ipo sugbon adajo SO Nwaka Gabi ti ko fun gomina ohun lati yobo ohun lori ipo titi di igba ti won yo fi pari igbejo bakan na ni ajijagbara omo ile Yoruba Sunday Igbowo ti so di mimo lanode wipe ase ijoba apapo orilede ni ohun duro de ki ohun le da awon iseleto abo ti ohun pe oruko re ni iru ekun sile ninu atejade ti Igbowo fi sita nilu Ibadan lo ti so di mimo wipe igbese na wa lara igbiyanju lati fi opin si iwo daran kaakiri awon Igbo to wa lapa gusu iwo orun orilede yi oni ohun ti setan lati tele ase ti gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde ba lakale fun awon iseleto abo aladani nipinle na lakotan Igbowo ni gbogbo awon iwe ati ilana ti awon iseleto abo iru ekun yo tele ni awon ti gbe lo si iwaju ijoba apapo orilede wa ofere gege odi oke okun nibi ti orilede US ti tun se ikolu si apa gusu orilede Iran lana ode yi pelu afojusun lati se ikolu si papa awon ohun ija orilede Iran ati awon oko oju omi iwakusa won orilede US so di mimo pe awon se ikolu na lati se idabobo fun awon omo ogun orilede awon eleyi ti awon omo agbe awon omo ogun orilede Iran dun koko mo egbe awon omo elesin muslimi ni orilede Iran ni awon ti ja ohun ija drone orilede US kan wale loni be ni awon ja oko ija oju ofurufu orilede US kan to gbojo afefe orilede awon koja bakan na leke ere daraya losan toni iko egbe agbabolu Manchester City ti fidi e mule wipe awon ti yan Enzo Maresca gege bi akoni mogba tuntun fun iko hun titi di inu osu kefa odun 2029 Maresca lo roko Pep Guardiola ohun ni yo si ma tuko iko egbe agbabolu na gege bi adehun ti won ni akoni mogba omo ile Italy ohun to je ni omo odun 15 ni yo ma se isakoso egbe oselu egbe agbabolu Manchester City ni ipale mo fun sa ere idaraya tuntun to nbo lona Maresca ti figba kan sise labe Guardiola ri gege bi okan ninu awon osise ti won kun lowo nigba to je akoni mo gba fun iko Manchester City iroyin kaakiri ile wa ti loki okun ni ju bayi lo egbo koko onu re lekan si afi toyin leti wipe ile ejo ti dajo wipe Jonathan le dije dupo ninu dibo odun 2027 to nbo lona bakan na ni egbe oselu ADC ti ni ki egbe oselu APC te oruko awon omo egbe million 11 lawon jade gege bi iroyin ti won fi lede orilede US ti tun se ikolu si orilede Iran iroyin kaakiri ile wa ti loki okun ni ju bayi lo losan toni ope pataki lowo tintomato eni to dile agbara mu Abdulrahman Balarebe Isa lo se akojopo royin baliki zirewa miri lawa lo kare ohun se ti gboyin aku palemo odun leya odun ayo odun dunun lo ma je fun gbogbo wa ami

0: FM. Aja ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati magbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
0: okay.
1: Ti amo si CDK CD CARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san wo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won lotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo san wo lo to ti lotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pin ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center ni lu kano
1: olule se wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu Eko ben ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 07074843345
0: eba n to pele kan si
2: 07074843345
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
3: ore wa kilo le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
3: ara nta nwo nu so po gbo nipa CDK ni
4: CDK kini nje be
3: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori car oko ayekele ko si lele lori o iyo ja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo pẹlu to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
4: iro ni o
3: o to han ni gbogbo awon kan ilo nu le mi ori cd kia ni mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi yin ni sanwo re tan
4: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
3: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download cd kia lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cd kia ni welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa

bana san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar Kano ba lambar waya 07707 48 43455.

0: ego chelo chelo ego ya de ku bi nya oburo kwa ke na agwa gi na bi ni nya ndi bai nwere obi eje nya ego happy fi na eme happy fi na eku
1: asim gi were onwe gi ma auto na o ma auto o mu ji onwe
0: ha che so ha ke chetero
1: ha ka o ha ke chetero
0: ya ye chete iye me bu ni ma ebugari egwu ebugari onu ego chelo
1: oke o ga bu ikuteze nke ina eku ugbu a ha we tete nora
0: ego
1: ekeresimesi ruzi
0: ego ifuge ba na eme mu me wam street ijela da akwatu efi eko gwam Guam
1: street ola hijira kwaturu efi
0: ngenda akoko ngwa na ni ebunu nkiti
1: ebunu nkiti asi okoroka nzebi achiri okoroka di gibo
0: na ewele ego fu efi achite ebunu ito eti ebunu isi ebunu agbo ebe nile
1: aya na anu mko na
0: jekwenti oburu na onya ga eku nke ya anu ke ikeku ya ozo jekwenti
1: onye no na anu so udo the white angel
0: thank god
1: Ego. Ọsị okoro na ihe ego kwuru kwụ n'anya ma ọ bụ na dị ndị ofe na ndị ofe ka dị anyị eme enyere nwanne ha aka
0: ego ịbịa na ịchọ ọrụ ndị baị ka chụtara ndị be ha ọrụ gịrịgịrị agwarị m ifa gịrịgịrị agwarị m ifa
1: anụrụ m ya ego ahụ a na-agwa gị ka a naghị agwa gị
0: ịbịa kịta anụnwa ndị baị na-ewe ndị be ha n'ọrụ ego ekwusi n'iyi na-egwu gịrịgịrị agwarị m ya
1: ọ bụ otu nwanne odede ndị bi n'ole nwetara ọrụ onye ndị bila ọnụ ụzọ biko
0: ihe a na-ekwu bụ inye aka inye aka
2: enye mma gwa gị were ya nwayọ
0: ego dị ka a na-elede ewu a unu na-ekwu ndị baa chi ichi ewu achi ewu ka onye gịnị dị na anyị na-egbu efi ha na-egbu ewu
1: kere gị
0: izi wee ji ebulu wee na-ekwu
1: ebu na ewu ego ole ofu ebule
0: ma ego ole bụ efi
1: mana o nwere ego ebule gote nwuru efi
2: igbo na-egbu onwe ha onye igbo gbagoro onye iwu marị na ọ na-osie a na-eme anya n'iru ịna a na-osie gịnị a na-emekọ ihe ịbụ onye osie eo nna ichineke ọ chineke na-nyere anyị aka anyị anaghị echebe ha anya n'ihi na chineke na-anọnyere anyị
0: ego ndị be ha na-enwe otu ndị be ha na-enwe otu gịnị gịnị agwarị m ya
1: ndị be nke gị nwere otu
0: ndị be ha na-enwe otu
1: uru gịnị ka ị were na
0: ofu efi ga-egotere gị ebu na one abaghị ewere ya chiri ebodo ọ ndị ahụ chiri mkpụrụ ebodo na-abụ enye nwanne ya ofu mpataka esi na ịbịa n'inye
1: aka
0: ọ na-eche ya eche a na-eche ya eche a na-eche ego pụta ebe a na-eche ha eche enye eche nwoke a na-anọkọta ma nwoke na-anọ naanị chee ihe ekwusi n'iyi na-ekwu o nwere ka isi na-ekwu ọ dịka
1: eweta sinechi ka ụwa na-agwụ onye nọ
0: nwoke apata go mgbede ọma ụmụ nwaanyị bịa ebe a ka akpụọ m ikpụ ka akụta m isi abụ okpu gud gbaga m gezie ntị kịta
2: ma ihe na-eme nye o ji kpembere oke ndị mmadụ o jiri ghọta ya ịbịa n'imekwa aka
0: ego na-ege ntị ego ịrụrụ ihe kwuru kịta nwoke gwara gị okwu a na-ekwu na-ekwu na iji okwu bata ịbịa n'ime ihe gbara mfu
2: mmadụ imekwa aka